0: Hello. Kedengeran mal ya. Okay. Au. Kami. Kami engka omohaino alama. Belai ke besasa. Kami o thangnani baginai mal khong kotor kotor thangimen ya. Sen omhai khlanu himai thanglai chu khlai tonglaiyo. Hati bai sini hasal. Communication asek hamthaya. Haifano kami o thangkang ke tamni bagai sini tong thong mani bara ang. Kamini tomung samung, kamini nobar tibar, kamini bufang wafang. Dolini borono tangang ke lamsugo menye kapang piogui kapang emarkising bon bagui. Kamini nobar kamini satung, jot tono kapang piogui lamsugo. Faidi, faidi, lengla faidi. Sinoro faikang ke kaksama manai hanyai. Boni bagino, au kamino naitugui, bufang wafang no naitugui. Borok khak sama manan baginai nok ni angkhurui thanglayo town ni city kotor kotonim borok angkhurui thanglayo kami berenyani bagai hai diba ao naigar shona ko kok dugo sabotong hello
1: hello
0: ao lamsugo
1: kong kaham dara
0: ao dipor kaham
1: ao bo paiwan to ki sabi dong dara
0: Kwai Warrington ni?
1: Warrington.
0: Warrington na?
1: Amo kai ka sanang hinei pol khaimani.
0: Bah. Nung bo sa khonan bagani.
1: Pol no mung kan no si. Dei ka khamai jara do.
0: Da da da. Ni ni mung kam se kemun.
1: Ani mung ge kwai wan to ni si ju.
0: Yao. Aw aw aw aw aw bijusta e da da da sadi
1: de sa so ya so hi bana kari do kai tan dere
0: haya sa sadi sa se sadi
1: ani kami kami oro tongo bu phang wa phang to kha to ki no sai tongo
0: orang
1: are pan thor awar mai gurai khangu Bahai motong sahori para bahai sahor tonggo lima tiga gedal tonggo atu yakung minang tonggo ani kami sikonse kami atu no dara
0: ba kana to kata nin mo bo belai hambai i belai hambai bus kang ni sa salo hunke Buskani sa salongkanke nor ni khasuksa usha phainai ke afro hunkanke norok chini sinimu chini hukumo do chini hukumono tei norok sibai dita do afro do ako haike belai hambai hambai au khapangni margising seng khoroktam ni khuktei khana lagya Belai no khana to to klai nai sabakya. Ao, nor ka se klai nai sui nani rung baikya. Sekang ni silai nor ni sui marok taibo standard nka. Angka wan chuk mani. Ang se anin kami no hamza kuk na khana nai. Nor ni kok tang, nor ni kok lop khana woi. Bah. Nor bu nor ni kami no asik klai nai hamza go. Yang simna bakhang ni wakiti. Bo bin kami o. Kamino asik kline bolai busikya kumni mazilota bahai hene ba yang bisurai jompoi amjani bobo sahoka mai kakhrang kakhrang klai hanjo kobon thai tongo hene nai ayang khoi ni warrington ni pijos sahoka bobo haino athoksa yathek ni kok sursawi asik kline norong norong ni kamino lob sawi sinarang bayo Belai belai kendor nang hambai, tai sini kising songrok, thang nai hati obo, kabang mano kerengi man hoya ngini kaham yar ngini tong bayu huni ang kenaka. Tini bo norok bay korok busuk bay kerengi mano ang seman ya, seng jora khazak ni bagai kabang ni mare kising, au hai pano, au jora mano ang saitok nai, norok bay kereng nani bagai nai, norok ni jot toni khani kok khananan bagai ang orotongo kabang ni mare kising. Narok angmai kring hordi 03 81 232

0: Atau kita datang foto.
1: Okay.
0: Ani kami leh di kontak kami. Kami ni bu mongbo. Ani kami leh di kontak kami. Kami ni bu mong. Okay. Goreng tuisha. Okay. Ang leh songjao. Kajung sakaisha. Basui koto pagui risa sorbangi kansa. Ngana wo tonggo tuima tuisha. Tuisha wo tangui bosoi karui male bosoyo nangka abalang masa. Gai. Nogo tubuhui toni rimale bangkari celangui tangka anisa masa. Gai. Ya, bosoi tangui karui katewaisha. Man bui paika latia masa otama kotosa. Ai sajung sakaisa sanai ba obonong ka paika. Saita ma wa nama tong kisa.
1: Ba. Nin mo kok tang mai khana to kabla sa. Ba. Nin mo ka kok tang. Kena toka kok butang kerzak belenin mo. Kena toka kena toka.
0: Dora bukri bang.
1: Okay. Nang mo nining kami no lob sa wisi kya na. Hai no. Belai hambay ako hai ke? Belai hambay. Hambay. Aw. Kami ni kok sengs. Muito mano. Kami ono sang awan bangai, awan belep, awan kiting, awan chokrang, awan bati. Masao. Kami ono sang sereng layo, kami ono sang mami hangar. Mami watolong ni kogrok sang muito mano kapangi marikising. Bonin bagina kami ni okas no shotono, kami bai sang salai tangi manya. Norni kha norni khok tui kok tang kok lop khna oi ang romi mano khapni marikising tai norni kami ani mokol buskango phang phang kha phai sok pai naina te kaisa kok dugo sabotong. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Ni sagradi ni sadi ang khnai tongo.
2: Kosomti de Borma.
1: Kosomti de Borma. Ba, nailya, by bumung parzak busuk khana tawui jongkha. Kami ni bororok ba mohanya parta kosomti somprai. Ha, pungkiti.
2: Ani nana abo nana agi no. Kuma zuk mung khama bumung kosomti tamo mung cleaning no omunay nyok na yusap kutap narwana.
1: Ba, nailya busuk mung khana tawui jong. Kami ni bororok ba omohanya farla cha. Ani mama songni mungrok bo mungse wakhirai ro pungkhiti ro tamni bagai ma ke seng pharka ani seng man ga ang sai khanar ja ka ni nahari busuk khana to tok
2: do hisa ki kon to se yak tong khan do
1: ni ni kami ni mung sagradi bur tong tisha ri tong
2: ang yang burak kham sai ni
1: burak ha am sai ni kosomti do sagra si di hai ke
2: ani kami le tisha ro kong go hal ni pohor pai me ya gulo kyang khuru sung lo aro yak ya gara bolong ke khrang na chi ge khapang khrang ani kami no khaw cha mo ge khai busuk ti khapang busuk ti bolong khapang pok ma nya phano ano ring khoro yak ri phano yak bolong khoro kami dai kung ni che pung bu phang go manda ten tai ma khrang nok ni nu kusuk ma ka dam phang go ta morok ma khrang na wo ya ni khrang go khapa ani kami ni asu pura sa tham ja jara wo ta mo khai dan da dusuk na to khai dan da khrang na wo ya ni ka ma wo khapa ani kami le busu tong tho akyuk dora wo tokula khrang
1: ba
2: mukri thango srang
1: hmm
2: kiri ji pungo pungkila khrang
1: hmm
2: kai bus rang o khapa

0: tonglo sara.
1: Oh, sabung ka daw sagradi.
0: Sachin daw bruma, paila bangani.
1: Oh, Sachin, paila bangani. Ba, hage Sachin, nung bo, tiniyo koktang, hai ka kok lop tang sa sachinai, na, kamino tu yi?
0: Sachinai sar.
1: Ba.
0: Tep kam kam sai thung mai ya.
1: Nung to tiniyo kok duk tu yi, lain mani kok da masa no masa ya ni chen nung to wana zang mai marang khanang siya manu. Sadi.
0: Tini Kamila. Ayang keto awar mal sikrang la. My waksa kare nobar. Engka hatai hatai hong robot aja.
1: Silayo, au om hege simani bai au norni wanchuma tai kamino hamjakmani bahaino yarang tebu kuthu ngi thanai au kami om haino kami aro khaksangma mano a kami o thangangke berai khangke jorarok baike laithang jora bohurwa laithang sisi sislabia kamini tomung tamung om haino au Nagrana hai kehte kaisa kok dugo sabatong phi. Hello.
2: Hello, dibar ka hamdar ano khulomong ya pharo.
1: Aao, dibar ka ham.
2: Angyang Chipchandra parane Rabindra Debruma.
1: Aao, dako.
2: Dara. Tini ni kami no tuyei sai chongo na. Kami busuk sa nai chok. Ani khao sachini sawi. Habaya ani kami busuk na chok. Yang yang na sigai bo ani kami nomang mujo maharo. Ani kami no sachini sawi se habaya. Tok sa to mili pungai bo khana tong mani. Busuk se na chatok. Tok sa tok pe ni khorang. A tok sa tok pe khana mani. Busuk se tong thawai khaba sawai busuk se parane bororok busuk se khunju kaisom laiei khapang rok serangai kaham ka tong laio kami o kha serang mai ani kami ke ani kami le jikon teta se ani kami ni mong ka ke Chip Chandra para Chip Chandra asai mani bumung puila bono kami khalango Chip Chandra

0: Da, ako, heke, esa. Nono bo hambairo ako. Au, kami. Timanar ni hatai. Hai kaba hasuk besani kami. Fiaba, arno tongzao sengle. Takhuk bukhuk baya sari gathalaye. Omono sini khani kami. Nayana kogdugo sabatong. Hello.
1: Hello.
0: Au, hello.
1: Dipur
0: kaham darah.
1: Ang sopon dewar mas kejongo.
0: Sopon, sagerti sopon.
1: Rasa mungkin
0: jara tongko, tapi syar tongi neng kai kado. Aw, hake, tima narni hatai bupang wapang mai kuplung. Hei diva, aw, kapang ne marah kising. Nor tu nor ni sabai kya. Koktang, koglop, nor ni kamino reksa woi. Angwani kamino loboi seimani tongo, obo nor ni jotoni bagui ngsiteng kapang ne marah kising. Ani kami wahinyo, tima narono ani kami. Doli woya ani kami. Tima narni hatai bupang wapang mai kuplung. Jikon cha ani khasuk ni kami. Kami ni lama, koireng baireng. Thuluk baluk, leng lama hati bai basik salthaya. Tongthar juda juda, khek lai male nukzagya. Sal pasakha, yong belpoti, yong phagunti. Yong bogoboti, yong roshini. Te yong punkhiti song, biang ba thang lai ti. Baksaba damrati ye, baksaba kas leng khaui, baksaba langa horui, thang lai tiyo. Yong bogla, dai gormen songkeba, nukhung halab lai tiyo. Samungke kundrupui, orai, banta, muisingni bahai. Wag ratharke, nok brum brum muitun lai. Kamini tisha, thashuk thaipung, ani khano, tamuni asuk shoton lang. Talsa talnei kami nugyakhe, bukhaba biang kamalang. Khawo kami ni boyar kesang sipsa payo, kami ono langma kelegei bekha kemawo. Ani kami ni nokho grok asuk nai thok thaya, genang bo asuk bang thaya, borok ni bekha le genang se. Borok ni nahar mung wan suk mung rok le kotor se, ang nukha borok ni bekha kaisa. Wan suk ma bo thancha kerei genang tong lai tiyo. Jotono baksa. Nukhung rak baikya. Sebuk man baikya. Kami ono nok huk bo tang baikya. Nok huk naitoka kami bo seng sawi baikya. Kami ba khak sang mai kuplung ngkha. Kami yakarya. Kami no karai nok huk bo tang ya. Langmani paithak jora. Phola bo kami ono tongruk thang. O wan suk mong. Jotoni kauno untung. Kapang ni marikising, norok bai baksa, ang bohaino, ani kamino, rik sawi, lop sawi, ang sui ne mani. Kapang ni marikising, hake, au, joroto kerikha, noroni, koktui, koktang, koglop, kanonan ni jorak kerikha. Tamni hinke, seng jorak khazak, jorawano ma batagu. Hake, sini tabung ni, tai kaisa, panda butang gahangke sang tabuk panda te kaisa beram thanglai nai norok ni hamjakma chini khatungma a panda sang tabuk thanglai nai hake khapang yakhri panda khapang markising tinin bagai asanangar sidang buskangni salo norok ni bagai koktang koglop sejangnai kok prothom angkha chini hukumu no te norok koktang koglop norok seimano.